0: Ah, Jesus, to shemi logo shemi da da. Mami a yi kautu. Daddy a yi kausi. Eja jo yi kautu atika yi kausi. Ka dupe lo wei pe kwen wa. Olong o gaugo. Eni baba mo dupe. O sei. Lo ni pari osu. Toto ni beri osu ninu. Eji wosi eni Jesu ma she. Ayer aye ninu anwa anwa agbe oga. Today is 28. Titi laila wo ma fi ola to go fun. Loruko Jesu ki emi mo ko gba ope mi ati Olorun bi awon omo re se dobale gba ope wa o adupe adupe e dide nle mommy e dide nle daddy a fe ki hallelujah nla mefa ti ogo meji. Today is 28 eni kan ni why idi ni pe ni ose yi wa kan alaja iwe to kan weri bi ba ti kun bi nisin ma bo sori Facebook ko to di pe ma mo lo si Jesus City. Ori TikTok, ori Facebook, ni ma awa. Ni agbare ni to ni aye atorun. Eyin ayan fe o. Gbogbo eyin te ba le pade Jesu. A jo pade ni Jesus City. Ni fun nkan kan ati nkan kan. Nigba ti o ba fi di ago mesan, ma debe. Ago mesan la jo gbun soke ta jo mama, ta jo kigbe. An lagbare Olorun. Gbogbo eyin te wa nilu Eko. E gba woli Odekunle Epaphras la lejo. Ni lu Eko ni ose yi enikan ni bo le nbo ma juwe be laipe yi ki n to jade ninu program yi ago meji la osan si ago meji ni ojo kini enikan ni ojo kini a jo break yawe nbe ni ojo yen la si di awe inu osu ke wa la fe wo aye si gbagbo pe wa iwa lasan a bere itusile oni gba nko gbi osu ominira niyan ojo independence ni bo ma so nkan kan mo nbo ni bulletin gun mi gbogbo le sa le jo ki hallelujah mefa ati ogo meji ko le jifa ko si fa ire mora ojo kefa ni o ise ojo kefa mo pase ki gbogbo ose ojo kefa o mo wa obo. Somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eyan omo Olorun e wa na wo mejeji soke ni agbara Olorun bolu mi e mo gbagbe poly communion be lo yin o agbara Olorun bolu aye mi ase Olorun bolu mi Olorun fun mi ni agbara lo se yi mo si ti so di mo ni idi mejo si mesan le fi nilu agbara mo so kan lana ikan atabo eti mo so ni ana ni pe you need the power to say no. Mi fe so nkan kan nu yen mo ni ana mo wa fe menu le mo ni onilu agbara lati bere nkan titun. You need power for new beginning. Enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan onilu agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning. Iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October oku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta poju osu meta o si kere lati tun kadara se bi omo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duwo agbara kan be lati tun ibere o tun bere. The downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu eyi ti mo fowo gbaya yi mo tun Jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu Christi yo di e dati tun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun lo to ti seyun ri lai mo ye igba ati ki tun wa ni lo to ti jale ri ati ki tun wa ni lo to ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki tun wa ni oju o iru eleyi ri won fi deru bo loro ni iyen nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job chapter 8:7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased. O ni bi ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo Aisha mo ma agbara nla kan to le fun o ni ibere otun mo ma se kan to le je ki aye mi o tun gba yi pada enikan ni bo ni se wa se fi yan ele e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mona bi ti o gbe aye re gba mistake ti wo se ni fi omo bo lohun ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olodun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si tun dide. E kigbe ma dide. O so nkan kan ninu wi abaku. Abakuku. Oni ota mi ma yo mi. Bi n ba subu ma si tun dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si n dun bi mo se nso. Gbogbo eyin te fe tun traveling yin se. O ti se tele ti en ja okule to mu passport e dani. Oh, oloyun to wale. O to tun mo bi. O ti tajari ti won ti wo shop e dani. Ma mi kan there is a power for starting afresh. There is a new beginning power. Agbara lati bere lotun. Mi meni ti mo ba wi laaro yi lo mura. Ka pade lori TikTok, YouTube and Facebook to ba ti disease 30. A wan lo Jesus City ta ba ti ku nbe. Ma wan Jesus City ni agbara Olorun. E kan pere la oyipo. Eni kan la oyipo. O mo nidi. Te o ba ti ri tin ba ti ni ka yipo be. Nkan kan fe sele ni. To bo wa di ojo Wednesday, a wan wema. Gbogbo eyin te wa ni ilu Eko, e gba woli odekun le Epaphras la lejo. Eni kan ni nbo engineer ba nso bi ta wa.
1: Lati yana paja, e wo moto to nlo si command. E so fun won pe e fe sokale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ni pade o ti waye
0: now gbogbo eyin te nbo ni Jesus City to ba ti di agumesan wa ngba ti o ba fi di agumo kanla aduwo ti mo wale a se nkan kan be laaro yi e le wa si church lati wa wo ko Jesus City e si le wo lati wo road ke ni Jesus City eni wo lati mokola ke ni Jesus City tin be ni ikoyi ile ko ju ba yen lo yin te nbo la tona osun ah inu mi ndadun laaro yi Jesu imo da gan o anfani kunu e gan e gbe owo yen lori ki npase gbogbo eni tin gbo mi aye loro wo pin bere lotun pada lotun lotun loro e bibeli ni otun otun ni Lamentation chapter 3 verse 22 verse 23 oni His word, his promise are new every morning. Olorun otun ni mo de si o ko bere otun pelu aye re. Ka yi otun ri o bere pada. Ki se ri o jade pada. Oda mo ba yin tuule. Oni gbogbo eni to ba gbara Oluwa. Ba won tu olore. Ba won tu oluran lowo kan to le gbe oja won dide. To le gbe ise won dide. Ah! Nkan gbe nu mi laaro yi. Mi mo na bi ti mo fe gbe gba. O si ye ki npa. O ye ngba testimony bi meji si meta. Ami mo bo yo le dogbon dide ko to di pe ma pe mama iwole ko to wa soro die. Ise to nwo yen to ba le bere o to lati gbe opo ninu iju aye. Inu awon kan ti mo gbe yan dide laye oni ori enikan ti o fi mele sise re. Bibeli ni yo duro lawujo awon oba ko ni duro laarin awon eniyan lasan. E dide wa ke baba gbe mi dide. Olorun emi awon woli gbe mi dide laye Jesu mi o gbe mi dide ise to le tan se mi Olorun je ri na ri loruko Jesu eyan ayan fe ni bo le wa dide dide duro nibi to ba wa wa rin bi ese meji si meta si waju wa ni baba bere otun pelu mi jaye mi o bere lotun fun mi ni ise titun fun mi lowo titun fun mi logo titun fun mi ni ka titun new form, new life. Aye otun. Aye otun re bere bayi. Ogbagbara o. Ogbagbara o. It takes power to start in a new form. Ogbagbara lati le bere. It takes power to have a new beginning. Na wo yen. Baba mi fun mi ni agbara tin fi tun le bere oja yen pada. Eyin kan ile te nko lo ti duro pa. O duro ko sagbara mo ti ba ni eko le ilo gan o so pe ko sagbara so o gbagbara bi ese keta siwaju aye mi gbagbara bere lotun ah in den kan wo lori Facebook a den kan wo Jesus City loni and gbogbo eni tin bo ni Jesus City nkan kan ati nkan kan e mo pe mi e saba lo bi ba se pe ohun Olorun ni ede Jesus ti leyin 77 ta ti ku nbe bo mo nlo laaro yi emi oluwa ni ki nlo yipo ka ji yipo ka yipo le kan soso emeli abadu shehala agbara agbara lati bere lotun majemu lati bere lotun oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gbagbara otun in the name of Jesus Christ without wasting time mama mabo engineer oro mama idun mami gan
2: oruko mi ni akinwale oluwa tosin
3: you right don
2: mo wa lati oju school academy olomi
3: olomi academy
2: be ni sir mo dupe lowo olorun alaye pe mo ba ipe yi pade testimony yan kan lo gbe mi wa sinu ipe yi
3: ki lo n don so
2: ni 2022 eni o sala won ipe awon gumaruwa
3: okay ma osirin osha church
2: ni church
3: o lo mai jo
2: won ni awon gumaruwa time yen de lele ko si gbogun kan kan lowo mi mo wa wo pe ti obirin fi le soru testimony
3: okay obirin to lo ngun
2: maruwa
3: won po nbi
2: ipe ti obirin fi le soru testimony mo le try re
3: o wa try
2: mo le try re
3: beyin na ogun wo
2: kin gun maruwa
3: yen mo e so mo ojo mi o to ba ni to fi kun o ti mama boyo se wa bi for the first time ni pastor ni mo wa su fi e fi nkan mo nkan ki se bi to le to ba wo so to jeun aje yo ki se gbogbo nkan lo ko e gbodo mo mu wa ifini won le ati ifini sesin ki ku olaye obirin to ba gbeke re nikan le oko o tu akoko ko jigiri obirin kan lo so testimony bo n se ngun emi mo encourage e ngba to ko mo fi won won le ti won mo fi won sesin ti won mo bu won to je pe bo ko de ko le change pampers bo ko de ko le change pad pad ti o lo si di re wa mo pe mo nle awon obirin loro ni nti awon obirin ti danu sosi nti an ti ri gbese imi ti o bo si di okada imi ti o bo si di keke na pe won ti wa bo si mo le ku awon testimony lori sirisi jade mama baba gbogbo eyin brother yi wake up pe n gba ball we fi nkan mo bo n lo school fi nkan mo bo n taja fi nkan mo on lo ewo nkan fi nkan mo nkan lo difa fun pastor emi ti mo je pastor yin ti mo tun dako mo ku e fo mi wa church njo ni tawon eyan bo aga ninu church mo so fun yin elede mi ni mo gbe 30 mi ra opoloko aga bo se wa mo wa church to je pe wo gan ofira re so mo ajo mi to ni fi nkan kan mo eni ti o ba ni ntin je ti owo mu wa won ni testimony bo o siki de yin oni e e ja menu ko e ba wa fi nkan kan
2: mo sha wa si gba yi mi ti won tele tele where is the yen mo wa wa won se igbowole lowo igbowole yen wa je igbowole
3: elekesan elekesan
2: elekesan igbowole o ni mo wa bi mo se lo ko maruwa yen ni
3: e lo ko
2: mo se lo ko ni e mo wa bayan kan wa maruwa won wo pe ah won ni 2.8 million nkan si mo le gba ni bi mo se lo gba maruwa ni
3: e lo gba maruwa mo mo sha da
2: mo sa se lo gba maruwa yen ko to boya bi 4 months baba mi mo so pe ti awon ba tin gbadura owo tapowo lo fe mo sa mi tapo mo lo fe mo sa mi e mo gbogbo time yen mo se join program yi ni gbogbo ele mi mo sa mi
3: atowo
2: atomo agbogbo ele emi mo sa mi igba ti mo sa fi to 4 months yen mo kan lo si ti pe mo loyun ni
3: aisha
2: ah wa ni pe iwo olon keke ti mo de se se baba wo wa ni ma se ma
3: gbogbo
2: mo kan gbe fun yan kan pe eyan ma ba mi gun mi sha pa lati odun yen titi de odun yi mi pa wednesday kankan je mo wa ma wa
3: wa constantly
2: then o wa to time kan baba mi wa lo si ilu oke kan ti won pe ni ilu awon ibeji
3: ibeji ora mo ba bomi
2: won wa lawon wa bomi wa won bomi wa yi pe ki a wa mu omi ibeji awon to wa beji emi de si wa ninu oyun mo de ti ya scam merin o wa di wednesday yen awa wa mu omi ibeji
3: e mo mi eyin mu omi ibeji
2: then mo wa lo si clinic ni Wednesday to tele
3: eh
2: on so pe mo wa ni mo feeling kankan ni inu mi baka baka eni wa ni se mo lowo lowo ti mo fi le lawyer scam wa ni amo lowo lowo mo ba lawyer scam ba ni ah nkan ba ma ri meji lo ma wa nbe mo ni atun sun ya
3: e kun ya mo si se merin tele
2: pe mo ti se merin tele kan yewo on wa ni ah ese meji ni ori meji
3: ori meji
2: mo ba dele mo ba gbe fun baba o ba ni ibo lo si ri mu ni ah igba to ba di ga yen na mo dupe lowo olorun alaye pe olorun fun mi ni ibeji okunrin meji
3: aja inda mo dupe oluwa pe mo ni o àwọn ọ̀ràn. Jókòó. Jésù Olúwa wa. Nígbà mọ̀ ń sọ tí mọ̀ ń wá sùn lọ pé prophets are agents of reward. Mo sọ̀rọ̀ débẹ̀. Prophets give instruction. Instruction, direction. Olúwa ní kí n lọ ṣe sọjí ní igbó ọ̀rá. Bí mo ṣe dégbó ọ̀rá báyìí, wọ́n ní ẹ̀ka àbọ̀ gbogbo àwọn tó wá pàdé mi ní ẹ̀ka àbọ̀ sí ìlú Ìbejì. Mo ní Ìbejì kẹ. Wọ́n wá ní ìlú Ìbejì lẹ́wà yìí. Mo ní bí ibo. Wọ́n ní kò sí ilé kankan nílùú yìí tí wọn ò ti ní Ìbejì. Mo ní ẹ̀ṣù ọ̀. Chọ́ọ̀tì Rẹ́fúrẹ́ǹtì tí mo wà níbẹ̀, àwọn náà bá mi confirm ẹ̀. Mo bá ń gbàdúrà fáwọn èèyàn lọ. Ibẹ̀ ni mo ti gbóhùn Olúwa ni lọ bu omi kí wọ́n bọ̀ bu omi. Mọ gbébọ̀ nìbàdàn fún àwọn tí bá ń wojú Olúwa. Ìkan náà tó rí. Ọya, boy, see yourself. Mi mẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ owó méjì méjì. Ọ̀fẹ́ Ìbejì. Ọ̀fẹ́ ṣọ́ọ̀bù méjì méjì. Ọ̀fẹ́ kàálẹ̀ méjì. Méjì méjì. Everything na double double. Ẹgbẹ́ ọwọ́ lórí. Oore oní méjì méjì. Bọ̀ọ̀bá ti ń pòǹbí. Bọ̀ọ̀bá ti ń lọ lójú ọ̀nà. Owó ní méjì méjì. Double portion of blessing. Double portion of anointing. Double portion of promotion. Double. Ẹ ní double double. Ẹ wá ní double major. Pẹ̀lú àṣẹ gbogbo ẹni tí àmì ẹ̀ bá lè dúdú tẹ nìkan lọ́nà ẹ̀yìn méjèèjì, ọya gba oore ní ìlọ́po méjì. Elisha wí pé, ó ní Elijah bí kí n lọ fẹ́, ó ní I want double portion of your anointing, double portion of your power. Ìṣẹ́po méjì agbára rẹ. Gbogbo ẹyin tẹ wá bí lónìí. Ìṣẹ́po méjì anointing ti ń ṣiṣẹ́ ń bí. Ìṣẹ́po méjì ìbùkún Ọlọ́run ẹ kan sí àmì kọjá wọnú ayé rẹ lọ. Ẹyin ìbejì kí Ọlọ́run kó wò yín. Ẹyẹ. Àṣẹ ti mo bẹ. Ẹ wá dìde mọ̀mọ́. Ọ̀kadà ẹ jókòó sá. Kẹ̀kẹ́ yín wà.
2: Márùwà yẹn àwọn ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé tí nǹkan tí àwọn ọkùnrin bá báyàn gùn wọ́n máa gùn ẹ́ ní àwọn ni. Ìgbà tó fi máa tó stage tí mo fẹ́ máa gún márùwà yẹn, mo sọ wò yín pé kò dàbí kí n gun tuntun mọ́. Mo kàn sọ fún èèyàn kan nípa tí má dẹ̀rù yàn tó lè ra márùwà fún mi o. Ẹni bá ní márùwà lọ price ẹ̀ wo. Mo bá pè ní pé wọ́n ní 4.6 million.
3: Ó ti di 4.6.
2: Ó bá ní 4.6. Okay. Mo ṣá wà sí church. Ibi tá a ti wá ń ṣe program lọ́wọ́ á pè mí pé ibo lẹwà. Mo ní mo wà ní program wọn lókè. Ìgbà táwa jáde wọn á pè mí yí pé àwọn wà ní ìyànà lodge. Bọ̀tẹ́ bá ń bọ̀ ẹ má gbé márùwà ti ọ̀dọ́ yín yẹn wá o. Yín pé ẹ wá rí mi níbẹ̀. Ìgbà tí mo débẹ̀ mo ṣàrí pé ibi tí wọ́n ti ń ta márùwà ni. Wọ́n bá ní kí n check àwọn márùwà yẹn ò ṣe nǹkan tó yẹ kó wà níbẹ̀ ni ó wà níbẹ̀. Nǹkan tó yẹ kó wà níbẹ̀ ni ó wà níbẹ̀. Àbá ni èwo lẹ́fẹ́ nínú
3: gbogbo àwọn márùwà yìí.
2: Èmi bá náwó sí ká ilé náà sì wá òkè. Bá ní àkíní jẹ́ ká wọlé ká lọ sanwó. Wọ́n bá lọ sanwó. Èmi bá gbé márùwà wálé.
3: Ẹ gbé márùwà wálé.
2: Wọ́n tún ní kí n lọ sí secretariat pé fún place number àti ìwé. Mo dẹ̀ lọ.